Hello, nga jana chamnang langlen jimi and pranya ni kan ba PIW ngla jo pendepo wan bejere walbury radio network.

Yue ngajuna yamuna na purula Nancy Ophil wangamgana PAW Radio.